kalkali musalfira. Kalkali musalfira de. Kalkalu mara. Wallahi. Khayato. Alam masen kereik bilen awuyak wuyakira. Asobenan na nam masen yi khafema. Asobenan na nam masen yi khafema. Nanato. Ala taala. Asembe sama. Maik bilen yi. Se khafe. Se nakang urgintek. Nanan denan na salira. Mana sali. Wantobala kolon na ki urginte anara. Sali kenya fa doko doko frik. Iyo. Afa doko doko frik. Faida wa ma wala ga den yarefe ne nan fari yati yati ba wonne sali mi wuya gisal fe itemi salimi ge kwanti bara wuya to dangi qurura kon fe ne ge singang salira na gam famma kol nanam fam wuya salimi ge yama na fe do ga firinyi Wamfama ne nan tagira bade wambore be. Arkanu salat. Wawajibatu salat au sunanu salat. Sali tungunye. Enana ma. Sali tungunye. Du salat. Sali tungunye. Emun sama arkanu salat izan tagraba mundun nana nafritagi ar-rukn wal wajib ar-rukn wal wajib difference mundun na nafriye tagi kana mar ar-rukn wa sunna Iyo. Aga taarifu kenya ma arabu gui kenya ma. Anna rukuna. Iza tarakahu almusalli sahawan au nisiyanan. Summa zakarahu. Fayajibu alihi an yaati bihi. Wa yasujudu lisahwi. Mbafon salmiki kainankulu. A problem bile bile na wonfari bene. Enan de mokon ni sali rukunu munsera. A makulu. Aga definition nere. Aina men sali tungunyi. Kha sali

0: haray duudugo yahugol da yahugol darugol nawnudo selli wo harna nawna raabayde si ko nawnaare raabayde si a yahi andari mo si tawi tum raabay haray reenu cellal mangal hay sa yahali daway noddugol ko telephone lando kono sa yahi si raabay hay sa yahali ha raaba heba problem hakkunema yani heba problem nawnaarne e fami ke raabu gongol ko si Allah on hoddiri si raaba si o hoddiraali yo raabu raabata idan ko wadi de don haray ko woddito fiwota o hebu dum don raaba mo areen to bere men jeetata bere de ko wadda gol darugol nawdo no waddi juldo yo daru nawnudo juldo dimmoje makko si o nawni sabnaado maaki at'imul ja'a wa udul marid wa fukkul ani al asir nyammine welaado ndare nawnudo sorte dahaado si goddo no daha ko nangaado toonya soka foti o wippa sino wodi no hettora ko yo dare o hetto e si tawi kadi o nyawli nyawli do mum ari sokimo mahibo bittori pijigo etagol ha sorta modon dum don ko ko dabba ka sariya hara yibe ben jodaaki hibe marine do ha wele ha maye hege ma hola maronka ko jangira maronka ko nyawdor ha maya dum don hana hinoyi da kali sa daro yinaw non de du anoda mo kali torda Allah yo Allah sellimmo wasiyo da mo kali munyal de wolanta mo kali ko la binta wonki makko kin heccindina bernde makko de na ya artunda tawahi wonani wulla inna kari nawno ko sifande nawno mo mayno anga dun do nawninima kadu naw nangima woy amaye woni awa en akina na hakke o woy du wadi taki haisi atawi hi a andi alama de jinawnu be de nawnaaji hisata wona ya bonnu bernde ko ya tanjimmo a inshallah hada tahurun la ba'sa insha Allah dum do ko ko la intama ella alay dum do insha Allah dikkay nyande go andikkay kari nawnu sifadun ko no dikkulo ta hunuta dum man no hay hunde he idan no ida kadi harawnti dudinaali joragol kam makko wona don tasko mo don haa inna kari ari don dari lan gitti ambe yettiri bima e woni mi on o wulli lan do kawarno do himo wullude bima e woni darantu go wulli wadde mi hisata o way na ya duudi joda goldo sinar har taw himo yidi ya jodo yewton si tay himo gokki yo yewtu seda wasiyo damo artira hakkilla makko den ka tawhid wasiyo damo yo julu yo wakkilo eto o forsa o jula yo wadu askariji ko wali don yo moddi sikke makko hakkone makko e Allahu o wada e hakkille makko si o arama jettitede e den nawnare don e o yafete wadranamo din nasihaji non yewtamu dina reldinamo e dina kan reldinamo kadi e tubugo rutto iwa e boneji iwa e hakkeji ko jogani jamasi mo maranno jamaw hakkeji haray dun don hino yidanama ayaw dun dargol mom joni kadi toujours hino yidana man kadi yawi ula ba'sa tahurun insha Allah haray dun do ella alay mum dun ko labal ni haray yo juldo on wi an dum musiddo makko mo daroyi nawnu don aren tobere jeene bere den ko wadagol moyugol sikke fewnu nawnare den si goddo nawni o moyina sikke hakkode makko e Allah azza wa jalla hino hana ni juldo so nawni ha o fokkitani mayde nde o tanjini ke ndi Musa ndi mo do accata mo ene ko honde jande woni o anda kono ko ko do musugol modo ha han sifa dum musalimo o tanyini ko ya hayudi kon wadimo ko yo mo in sikki hakkone makko e Allahu azza wa jalla wonde Allahu yurmetemo yafatum lettatamo Allah yafatum accenaimo o nangitirtamo ko o wadi kom o yafantum haray Allahu on ko o yaajudo yurmede ko o yaajudo yaafafuye makko no yaaji yurmede makko ne hino yaaji Allah yaafatum sabnila Allah maki la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann hadithun filani kem Imam Muslim wota goddo e modo maawi suna harahimu mo'ini hakkode makko e Allah sikke den yo mo'in sikke hakkode makko e Allah on nokkugo o wi ana dhan inda dhanni abdi bi mido ka jiyaado an sikkim midon si jiyaado an on sikkiran mi yaafatumo mi yaafomo hare so sikki lankani mi lettemo mi yaltitanamo ɗum hare ko ɗum woni ko yonti sikku Allah sikke moƴƴe kono andi kun toɓɓun ɗon ɓe siɓɓe julɓe yiltitoɗen e makkum wattana yili kun e moƴƴa wattana yili makkum moƴƴa hino wodi ko wiyete alghurur alghurur ɗum ɗon ina wodi ka sikke ko jokku goɗɗo yedda Allah hara waɗata golle moƴƴe julata ko de gili horata ko de gili wadata fus hara boneji di hido buri moyireji di do faggito boneji tum nan e nyam yeso e baw lay edu kala ka yari ko faggita go boneji julata jangata horata zakata fenay jam foto zilay nyamay drog yaray bere wadai pigidi fu ala bakkat mo wadata joro do gina no menen ko aljanna firdausil ala salla je menen tanyini goy dum ko dunte guru hodugol horemu ko wete rajau darin tobberde hino ka adda wa dawau li imam ibnu qayyim az-zawjiyya talibab sheikh al-islam ibnu taymiyya be ko sifa den don tobbere winde den don defte en nani inde mayre on ko adda wa dawa'u on andi nokku go hinde wi e al-jawabul kafi liman sa'ala ali dawa'i shafi jaba wol yonay gongol wonande landi do lekki sellinaki ki hinde wi e kadi adda wa dawa'u den don kon dum windinde ko go ko goddo arno inni ibnu qayyim min min mido hebi ande jande mido yeddude Allah mido andi non yeddugol Allah mo ya mido andi ko harmi woni wande kono kadi mi ronku accude ko dum don non ani nimbi ibnu qayyim indi gasi siko antum mi jabi ko antuna fitorta joni habbola mi windante deftere ko mi jabore be windinde deftere be jabore mo be andi o masala on ton on gurur hoditagol hoditora rajaw on inna kayu ndono tanjini mo yare hara hino yeddirde Allah cerde fop dum do go gururno ta e wadu hino ton go inte rajaw ko koko wonden do joni on ti dofto Allahu azza wa jalla on har kala ko wiyete yeddugol Allah batuta ko kala ko wiyete doftare Allah ko hippata ko fo himo wande o eto o wada kala ko hippe doftare Allah e mo ireji o tanjino don non Allah jabanay mo dum don so tanjini ke dum don ko dum don no wiyete ar-raja'u tanjinaare den jortane den de jabantum kono yo yeddu Allah tanjino Allah on dum anno tomo o yaaji yurmede goy kono he eske waɗanay mo ɗum yoma mari martaba ha waɗani ɗum haray wattene yili e ko ndun to moja sen hebi den deftere kadi soden de jangende adda wanda waw dal ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala nam haray aray tobere sappore de do hanani juldo so haynike musiddo makko juldo fejjinay woni ko dun hanani mo ko de o longinta mo kalima la ilaha illallah o wi ala ilaha illallah o wala du yeso makko male o inna yo o wowlu baye kon baye hadi so indi laqinu mautakum longine wombe e mayangol on be yo longi mongol do kongol o janto gol do kongol ha o ya anditangol o wowlangol si o wowlingol o suro hara hande kadi o wolta do hala go ha o ya wolita kongol bawdum do sabu ko hani kon ko yo dum wonu hala makko sakkitora kan onata al janna sabu nala Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam e do be makani hadithu imam ahmad ibn hanbal filika musnad mabbe be wi man ka be nila laqinu mautakum la ilaha illallah lugine wombe mayangol ombe la ilaha illallah be wi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al janna kala ummu lati sakkitode yewtere makko den sakkitode ko yewti kon ko la ilaha illallah enele onata al janna idan ko yo ete demo hay si haynama o fejjina woni baydu no mari alama deji sa yi wonki makko kin jaway tu woni terde fo dati terde fo juude den koyde den fop bunni yilon kala ka wonki kin poda fejji dum do hino datude buba jop harado jawatu do jawatu do tu fik fik jawatu woni haray koyo a eto halon ginama kongol gol har ko gol dum o sakkituri wolude to men sappoy e gwabun kum be sibbe julbe ko fewtingol wondo e fejjingol ka gibla subhanallahi ladhi nyande go haray ko dumbi fewni ma nyande go haray ono wombe heda golbe haray ko don goddo mo fewdi yo allah podu dubi meden ding mo ila golle meden ding julna balde meden ding no hani ya few yo fewtine fokkitudo fejjingol on fewtina mo ka gibla e si tawi feñi alamande e makko fejjina e woni yila mo wallina mo fewtina mo gibla ko dum hanani wondo e fejjingol wallina mo sengo nyaama makko go wa illam yakun fa mustalqiyan sitaydun don newaki o ajjiniramo baawo makko ngon koyde makko den fewto ka gibula har so immina makko ajjidon ko gibula ka suudu kaaba o fewtota si satti pa de mayde den o fejjini o yangi ke fi maygol ha o ronku o jangane suratu yasin tanjina gol yo allah on hayfinammo mayde den sabu hadise gware indi ma min mayitin yamutu fa tuqra indahu suratu yasin illa hawwana allahu mautahu kono hadise ko daif hadise ko deftere o karam ko yewene de deftere al firdaus o te abi darda e abi darrin ko e mabbe kambiri do o hadise itta kono hadise ko lowdo fillike mo kadi abu Abu Dawud kan no filli kongol go kadi Imam Nasa'i ko kono hadisi mo sella haram enni si du warama haray mayde makko ne newoto kono hadisi na sello wona ciugula o mayade araka julude jangana mo Yasin dun non no wadede kono ko yibe ben andi dalil konto be woni yettude de di dalilaji ko si mayde den sattirimo fima yugol Yasin go yo jange Allahu azza wa jalla on tore fi hoynam amma accugol ha o maya few fure on hiro ka murguno lota wallina madu fure on no fi lotede luwa do yimbe ara senda don Yasin janga dum ko warube dum ben ko kambe wola noita Allahu azza wa jalla on ko honto be itti on dalil siko ilala don be itti kako e sahaba bembe itti kako e tabi bembe itti kako e tabi bembe itti ko kambe wolo ta ko huntu dum dum itta kono yobe andu mo wadi dum o shinki bid'a modelado anda fimu sahaba ju anda hikkiti be gire hikkiti be sahaba bembe anda fi dum do tabitali kale fewdu sahaba be dum do wadama he arein tobbel nen le sakkitol tende tango nangi en haray ko de do tobbe daroto den ko munnugol gite wondo mayde on sitawi woni ruuhu makko o yalti musibe julbe Allahu akbar hino waddi wattangol mo gite de andina Allah maaki sallallahu alaihi wasallam de be arno be tawi odo Abu Salama gite makko den purtinike e fi fejingol be ari be wattani mo gite den ko dum menta wattangol maydo be manki makko be manki inna ruha idha qabida tabihul bashar be inni hey si ruhu on tamama gite den jokkai jik gite den non ko don jokkata ruhu on ko yahata ko ndara don haru umutaya gite non ko don de heddoto si de wattaka de uddito don do wa wonde kadi hunduko ko uddito kadi watta don wobbe non Allahu azza wa jalla on ne minabe dun do fop be munnano hore mabbe karakan ombanu hore mudu be fiina yo Allah o ko en battene moye haray dara Allah sallallahu alaihi wasallam kun be makani e bay dun do wadiri non yimbe be wadi hito be dilli bay Abu Salama fiini dara do maki wota on toro e wonki ji modon ni sona moyere malaika bembe amminay kala ko on do wolude la tada wala anfusukum ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikatu amminuna ma taqulun tawtoro ka wonki ji modon sina ko moyi malaika ben amminay kon ko do wolude haray ko dedo tobbere wonde daragol e mudum haray e lanni toyto tobbere hikkitine do den yontere hande didi insha Allah haray ko ha don adude mawdu on haray e udditay liji on fala be landita gol ben landito no gasa jette dido harayta yejjuti mur jidin ko 628 935 935 656 935 657 935 yette do haji ko dido hada billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nam haray fala be landitagol ina wawi landitagol marbe landal ina wawi landagol nam
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum assalam wa barakatuh allo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa barakatuh nam kombe
1: mama dati gubalde wani nara
0: nam sheikh lande
1: aram welta nam
0: nam
1: Allah waɗa ngeen joddi aljanna
0: fiɗɗa. Amin amin amin. Amin amin. Inshallah non. Non kadi wonti non walla wonti men fu akhi. Wonti non kala kadi non do faljere yo faljitu illa ala wonti giko dabbo gandal. Si wonti non ga faljere ko tawata dum non ko faljere yo faljitu yandi. Haray ko dum haray on serali numéro jidin ko 628 935 935
2: 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935
0: ara yonon kadi o wotunama on jarnama kalaka wonɗo haray toujours numéro jeɗingo 626 935 935 666 935 935. Haray tawi yejjito ko Radio Soleil wonɗe 93.5. Haray tan o nam.
1: Allo,
0: allo nam.
1: Jaramade.
0: Wa alaykum salam wa barakatuh.
1: Ko Allah salam ba wonɗo to woniya.
0: Naam Cheikh Al Hassan.
1: Haray jarnama o weltanama moƴƴa.
0: Aywa aywa aywa.
1: Jarnama o weltanama Allah ɓurto wallita ɗo Allah menen kay ɓurto min hokku men gandal ko min
0: haa. Amin amin amin akhi Al Hassan awal barka buy an gaɗi a weltanama yo Allah wettine min fo akhi. Allah waɗa ngin joddi aljanna o noon kadi heeɗiɓe ɓe yo Allah waɗa ngon joddi aljanna accitugol tago heɗo.
1: Allahumma amin.
0: Shukran barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa ahsana ilaykum. Naam haray toujours numéro ji ɗin 628 935 935 666 935 935. Haray ko Radio Soleil FM wonɗen 93.5. Naam.
1: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum
0: assalam wa alaikum assalam. Ko suka maɓɓe Ibrahima payko maɓɓe feƴƴinno ɓe naɓɓunomo ko kamɓe tigui wallinimo ha saha baɓɓe sifiɓa ɓe wallinimo ka nder gabru gonɗi maɓɓe ɗin yuppi ɓe inni wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Menen komin sirti e makon meɗen suni Ibrahim kono min wolata sina ko jomumen ɓe wiɓe yomi wuuru kon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ottine wa yawde hollasi on tigui yahi ka berɗe ton wallinimo ko kaburu ma tawama ha wallinede holla ɗum on tigui surra ɓiɓɓe makko ɓe fo ɓay bon ko ɗum wi'irta ɗum kono ɗum ɗon na ko selli on tine wa yawde ka berɗe ton ɗowta ɓiɗɗo mum ha o hewta ka werde makko ɗum harana hay hunde haray wolu gonɗum na ko konngol sellugol haray ko en wakkilo ɗoworen en sunnanelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hara en jaɓali wolugol inna hunde waɗetake hara dalil ala kala ko inniɗa ɗum ɗo waɗetake yo Allah faabo ma hara hiɗa mari dalil si tawi tun dalil ala haray a haɗi ka dina ko duwa ka haɗede siko yamirore haray a yamiri ka dina ko duwa ka yamirede haray wattine yile ɗum ɗon tawi jaɓu innugol hunde waɗata ke hunde ko ni e ni har dalil ala hara insha Allah non tango nangi e haray e wawa dafa go bo insha Allah ha yontere hande didi insha Allah si Allah tawni e landito de mawdu meden on kafi ahkam janaiz do en turki Allah azza wa jalla on yo Allah on tawnu en landito de mawdu on famina e mo haray onon hediti be go weltanama en dubbe be fow haray on weltanama on jarnama hada billahi tawfiq astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: kale ngo ku itopale
1: wo we do pa mani
0: aha awala ka ku tolimo
1: ah awo buri ka tiyo
0: ngo we la ma
1: ya ka tiyo ne buri
0: okay kale ngo sheri koko
1: ngo oju ne oju ngo oju ngo oju
0: ya plinge da ha
1: ah ona wali we de
0: aha Yala mama
1: ko ha mo ko tande rezo ka di ko ne guye gire kana
0: ga ka le de ko ne kana yo ha
1: ah ba ka u ma ngo wuri di he dara ngo kala ngo le di
0: awa ku ka ba gwali ku dare po e ha ba mama go bo ga la rezo ka di ko ne ma ne ku pa ne ro ka 628-93-5935, 666-93-5935, 657-93-5935.

0: depuis on met quoi on allait tenter gétera occasion pour gétera gagner
1: et go résoudre
0: vraiment émission ka ko jere goto ye la na ku kwa na le ka ben
1: ya la mama
0: ouais kwa kama ayo mane ku go pro ko e tele ko e ho ngalo ku ye ne no adu go dia ma we no go mu ka bo ko na kru
1: pa
0: wayi aka zuwe me nya go lo nge ju ka to ya ba parce que oublier ko kwa ya le kena ta ya kala ri ju wa kala e pi kala wa pa ma radio me ga ndu ba go patel bo ka
1: e ala
0: donc mane na ku ke ndia ko vendredi le plate était e maka wa lol ba ga ye no radio e pele di pele ma e tele ye ne no a dia ga
1: ba
0: no a do radio e wel ka dia i a wi to wo ka dia ble ku bla da do ya kala rama dai me e no ni a ga e ga ku e wa ga lo e ku ka no a kre ga bo ga pe de je ga bo parce que ya ba o ga zo de ku bo bo pele ba gula wo ba ni ga na e ba
1: ba ba
0: rama dile nga luwa nga duka kuni da horo ya yala ka pa nga rama te ka poka radio ha te te luba
1: amina
0: ke ya mo pluma ka di ka go to me marse nga wole di la ji e ka jutu me ya e ka di de re di ba nga te lu ate
1: wole me ka lo
0: Ernest Beldore we ila
1: a Ernest Beldore en pre
0: ka lu nga ka plan de ke ne ni ba
1: awa
0: ya una ta ga mo pluma ka di
1: awa awa awa aha eh wa mama zile na kutoli petit simba ya pene eh Ernest Bell ngo wole time kwa kia pa Umar kwali pa ke ngo weba da kana ba nyenye do zile na ku kaba pene ku Ernest me wole nyet repo go burbe akala gale mo ku ite pale
2: o gale e pale
1: e to pal ma mo ku
2: oui elezo be
1: aha ala ba gbe ka ku toli mi
2: awa dabo ga zambri anwo wuri dijira
1: Chambre ya kala ela bagbe ka ku toli mo
2: awa da ma pipi chambre ya ngo ku ngo kama
1: awa ku ka pepe ku ka gwali chambre ya ko ku de repo ngo pa
2: awa na na la mbai ba stand commercial
1: awa
2: d'accord
1: ehoga pa mama gobel ba akala aha

kama maz ma wala ke ago ki ka holo mama emission nyanga kuleke akawa emission mama kakema kaho poka mama kawol tozi ko belo pekela kaka na kaho kama mama ka barka barka kamal kale ka kapal kuma halbo ka pal ga ke maka kuma hale ko kana ko gbalma ku so human hole rezo ba ku kama ko regle yala afama mi ga waye halka da kana ba IKM Ibrahim Khalil Mara ngo technicien katinya ye da kame Bernadette Condé ngala mahima mahalbo ekei lama Bernadette Condé ha ya ba gwene yal ahoma mahima mahalbo ekei lama Bernadette Condé ha ya ba gwene yal ahoma gukangona hiopa gukika emission ko